ne abosom krantia wo mu dia ya ka wo mu ka wo ayawrate ayawrate ayawrate ayawrate.

Kuni me ni da so. Ebrade kasa. Ebrade kasa. Ebrade kasa. Ayehu tu. Onu nyam ekpe ni wo.

sɛne ama yei ɛyɛ yesu nawa adwom bi tɔ bi so wodeɛ pɛnya wo sa ba bi a wotimi a anato yi sɛne ayɛ yei ɛyɛ yesu nawayo wɔ medumia

0: Dia waguo no
1: enua na utwa
0: sumpa
1: sumpa
0: sumpa Dia waguo no
1: enua na utwa
0: sumpa
1: sumpa
0: sumpa
2: afedia sumpa no etrendi o sumpa is trending and trending and trending etrendi pa pa pa pa pa pa pa edino ko pa pa pa pa pa pa pa enti ya declare say sumpa

na sani amua ana adin sakada ti aka ka ni friend ni noa yesi anya ama ba friend anti ana su anya lazos rui ba yesi na re noa ana su anya ba ni ba ya bona sani amu ke se ya bona sani amu ati na wasafua

0: ame ba ku bi sam sɛ na bank manager no ɔne bia hena so ɔno ɔkasa ma me ɔse ah na na na furu nsui ah abu sɛ ah sa na tsena ato na na no tiri mu ah ɔmuni mi sɛ dwuma panyiri bia ɛsɛ na furu so na sɛ ma me wo nya ni di afi no fi university aba ah wo di dia na furu ba yɛ kɛse abu sɛ fo ɛnɛ so yɛ wasam ɛma mɔ ɛnɛ ɛna obi frɛ me na ɔka sɛ me sɛ mrante hene ah sompa FM net TV no sɛ ɛyɛ nwom na mutwa kamaka sɛ ahete papa papa ah mo de mo studio ho mo nte de ekɔso yɛ ne wa bɔnte ɛne yɛ sɔve sompa na hete very well ahete papa papa kanti yɛ no ka sɛ me ma me wu yɛ fu mu ayɛ hia sompa adi bi a bɛma bɛka sɛ fu wu bi ayɛ hia na wo ma me no wu ne yɛ ne kɔ ansa na wo bɛfa no O hiyanji na me yakata mi ma mi wi yefu mi.
1: Na mi kasa ya santi kasa.
0: Ah, dabi dabi dabi. O hiyanji be ma, no fi ma mi wi yefu mi.
1: Ana kwa hiyanji ya sisi na be me shupa anzwe.
0: Ah, eh hiyanji. Ha ha ha ha ha. Ah, obi suma ya de nasi biya chena. O flike musi ya obobna pa uwe niye jam. Yase be ma mumpani, na ense ufu ubiya na ye chwa na mumpani diye chena. O suma na ya wira. Che, be ma ke. A year ba a bin mu twa wan ye jano wo hia wo pe panye asafo me papa kwa ye mu wo brown fridge
2: so pana ye twa
0: onda ka sa me babie mu sia papa ejina ho ne hu wo sike kike kike a wo sie gu no ho papa e mu so mu ma na tena se he mu so ma na tena se na wo na tena ba ma so me wo te ba ma e so ha na ye kike kike me fa wo so sa na ma me ajoje wa ba ho na wo se ja ya wo bra ano ani ni wura ono ani de no se
1: asi asem na abana
0: asem na abana na ni wan kwa na meto na du na ji sika da ho nti me pese wa de ma oko oko ba na ubu tutu de na na de sika da to de na ana man so ubu ko de se na du na da
2: 3.1
0: o fi dem ho epi he no na ne ho wo so na gai ya fensu an ko si ni so wo dem ho ya wono pa ne wo dem ho bi sa se e de na ma na ho wo so ni gai ebinu ni bata sika
1: sika as I feel now be me obe make instructions o mo vanje mo vanje na me ba
0: ha ha mo ya o ka tse ne ira brebo ha brebo he babo ahu ko se sam de bi se bi a tina na na de o so o je ba ko ne je ba ko ne
2: she so pa na yi tri
0: ha ha yo he sika so hu kra wo ye program out ni ni sense hia wo asemo america no da sika wo na me nye program nchere my program ache da sika wo ho utumi ye adwuma ni yi
1: ka wie na kwaji de
0: fine

0: trending and trending and trending. Trending pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare sir.
1: Maybe
0: such a rubber.
1: No more.
0: Eje kum tano dumase. Ombe kasa chile kuya foro.
1: Enye nyukra.
0: Enye abosin adi atre wunyumemu. Na omu yuko mfumu nina asu yosu yekente. Nana omu tiyo kasa chini bi. Na sabre bank manager oba eno. Mejidi se no fi investi abaho foro. Abrantie tiyantie bi. Na o kasa. Na mame baku bi samse. Na bank manager no. One diye. Hina mse ono o kasa mame. Ose ah. Na nene nefru nsuni. Abuse. Ah, saa na tetena ato na nanu tirimu. Omuni msa djuma panyini bia ese na furu sona msema me wo nya ni di. Afi no fi investi aba. Ah, we di na furu ba yekese. Awu sia fo enne so ye wasam emamon. Enne enna obi frɛ me na wo ka sem sem rante
1: hene.
0: Sompa FM net TV no. Sɛ eya nwom na mutwa kama ka sɛ ahete pa pa pa pa pa. Mo de mo studio ho monte de ekɔ so ye ne wa bonte ene ye sovi. Sompa na hete very well. I hit